0: Okay,
1: Paracetamol is a safe smanji, you know. Gao Kesnangata punches more pregnant mother jang prescribed, you know. So paracetamol man at some safest drugs, you know, like in sharp do you know, keep paracetamol three ways. I get on just normally 10 milligram per kg. I got paracetamol task. So spazang paracetamol, custom atang nang chang, kwe na mata mancha gastric irritation. There's in my desuki chamino, safe in custom atang nang di su kajizo stang nang di nuk ta champayon kala kaji kam mangs basang. Sat bang songs bazan kozan gana karit. De pe paracetamol khastwa tang nang chang side effect chi met ka chu. Bas denna itu yung goz nga tang dos po thui we de hisa ye ka tang chas. Ya paracetamol zuk pe nang go mang be lusang me chu ko ganta sum ji ji sting nang ko met kan chang ze. So ganta ji sting nang yang go sana ko repeat chu nang chang met ka chu ga ma safe drug in chu. So nga tang se fever ro songs bazan thu ningma zuk kyap chas nga tang chat chana zuk po mardi kan ji yung ba mina. Ode zana paracetamol wa zana tik pohran zuk.
0: Kasa sadi ngatas fever zerna fever kharik chacha indes. Nidara ngata afru nang tong duk champa chana fever po nima kwa zashik mana tik chacho shi nima yang spa wang spa zinduk ya ma chik tak mana activities chiyot na koz nima tik tak bin. Lekin chan la kwa ngit yang nuk bukhar chacha ya kwa mana jen meyong cha erna der dulin ya spera rik mana nima zirkan rik eko bin champa chana odo chokshik bin dupa.
1: Ode viral fever na namona dia namona zirkan ma ko skills kila yong zirka. Jese zukspe nangko akhirse nang ata wairi miya zene buchik mong po phelai chachupa odo time jiga chachuk. Yang songspa, yang dukspa, yang songspa odo time jiga, phase jiga. So odo songspa zang ata dina bingjuk yong zirka. Ode ka nga jaze peyang nyen chin yana bacterial infection duk, viral infection duk se. Niske na chad yong zirka. Songspa gazo phenok zena ga bukharo continuous lucid ga bukharo paracetamol tang se chakpa met, kam chamet, teo viral infection inamena samcha se doubt maar yon. Ga chatpo, ga bukharo skila yon ba met, metzana thu shangpo yot, paracetamol tang na bukharo ek dam down che, teo typically viral infection e yang stak chik in zeno. Kasa namal, ozuk shay yon. Do tantan yon ki chan la bukhar maani chacha, yang skil jel demo chacha spo, viral infection e stak shi yon. Ga vena simple paracetamol na ngata, hydration level status board yala board na amuman khisna thik chhanu
0: kasa sarti dari tangata du tsuk chyang zelin du ki di champa wa mana micha chi si influenza vaccine jin chi vaccine chi yote du ngata mot pik chorin du kha di vaccine po tangna ma champa pa micha thik cha dere di vaccine po gazuk shik yotin yang ati hospital ni ka ngati kargil lang di vaccine po tangeta ngati frun la ya gazuk shi tang ma des ko la chi zena
1: kasa namle mal de mot ya za de michi chi vaccine zene ala ta do habab shi tsuk shi no so ta numara di champao flu khersana nga ta viral mangpo jizi chachuno ya gawe na nga ta virus chikchi gi no nga ta influenza virus zerkano tewe gyawa nga ta vaccine dotsen kan so vaccine khersana nga ta gyuzo prevention is always better than cure jesala zurmu yo ma san halla tangchas por gyala no so influenza virus ti nga ta vaccine jil dan chut kan nga wa khersana nga ta flu vaccine zeno thira so so di vaccine mo khersana nga ta lena landre ta su to best in sungata champa yong masang zachi hanla tangchaspo taki vaccine mo asar chen thingla tadi vaccine mo kejna ngata government schedule na ta yong ba me chuk amuman changmang tangba me chuk to specifically di vaccine mo ngata thu ngune na ngata government schedule na ta yong chamen lekin ngata Indian Academy of Pediatry body schedule na ngata thu chap za tuk chap gangs pa na phala di vaccine mo tangcha shuru chachin chik chik ta du private ngul nyos ta no ya so pa za za tu ka chik chik ta zu gul dar duni ka chik chik ta zu de gana har salana re re ta che zu losh nga chak ba ta ga patient ngul la di flu vaccine mo tangchas bo khakcha ni nok zena do ra treating doctors decide chu maja lapcha ja silche nangjin la thu ngune na nga ta odo schedule ka tang chin ya lekin nga ja se ga thu go khe se na nang ko yang zurmur yot specho nang ga thu gi immune system nyun yot
0: kasa
1: ya ga thu go asthama yot ya ga